0: Shualo, Mingoa, Dominga, na Radio RTG, na wana ki tsundewe. Mankana Shualo, chushinten kwishwe, na ki programa na yalwa. Mangyo yon ha Mingao Isabel Lorenzo. Shuhe, aya, na kyo kwichin nun un, na kyo kwichin na nandaya, na ki programa na to nyumda. Shuhe, dona haya, na linaya, Ninti nanke na de waloya na tibio ti nanke na de ana tibio na kiloya chushin nanka will a na kitsun we do na imayuchi na kachin su hichi na kachimats at an ho nanke hini nanke na matsahe shohe do na linaya na daiko Quinanke, Nako, one day, but Kyoho, Nam, you, Nakundu Hanakinunda. In daya, Chiquana, Louis, Taco.
1: Nato, Nyonda.
2: Hans and Night, Manly, Cotton Day, Yan Day, New What's It, Nan, Uncle Wayne, at you. Unque, unque at Siona, good and dear Shunta, hold here at Sion Dew. Pon good at Sion Dew, ne quinta. Sin that good at Sion Nay, the cords, aha, Sion Dew and you haunt the cords like yon day. The cords and then you nick yon unque get gotten there and cool at San, cool, good, yon, good. Xin dai jue ni ni da de da nan nan diu ni kyon dai man dai ya ki lo na to ko ha ke de kya lo un de chi ko na ha na to ko a ke de chi na ha ti wa la
1: na to nyon da
0: man kya ya na kya lo a chi son in a a na kol a comparti Ho puixio tradicional nan an angwe. Kiatwa ho lo urde nasin muendaya chukwa na katnan ng kwatsa. Ho mpaiko kwi ho nangke na tengdatsa. Namin kuixin se chitsutsa na nanzang danin titna nang kutsa na ki shiowa. Kwekyo ti ninti na naman kya duya tua daya. Ho mangyo yo. Tekanan su aya. Shio nang ke wa. Kwi nang ke. Na kukwaya ha angwe. Nagin hunch un hungwe.

0: Nenca ya, nakyo kuichin kapsula. Shuhe, lina ya. Hon u, nash oa namakicho. Kui creencia, nan hunchu naya, hungwe. Nan de nan naya, natibiotina tom a. Nashuhe, nan de watsua, nakin hunchu naya. Tewen de, na creencia wa, nzu toa. Kali naya, dentaya. Da ho, a ho. Creencia wa, na kionta. Kalholo kiola, naki radio nayaloa.
1: Nyonda.
0: Naki hunchu hungwe na Costa Chica na Guerrero do Oaxaca. Do nam an angwe mangyuyo na hunchu naya mayuchinan ko creencia na nyu na kuikui hong shohe linaya na kiolo na shua na makicho. Dotian ushua na kontuya deni nanhe na telu deni na naya na mangyu shua hua na ho asha aquis ku na dini de wiwa ash tiu aho mesina na ais kundi he doa a chon da nan de tindi he chokui wechu de chu shua wan kia cho do na chon tensa chakwe na ho makakangyo mats a ninti na chushina mats a kuchonda wanda ndenin sa na matsinta etsuki kolimyung etsuki cho na makish waho ho na nayan angwe he na kolilui nan ha nuts a cho kwi tsampwe cho ni she kish waho hi ai cho man na tsiani na twish wa chushina kondu ya ho cho a enten yo yo anante na ho Nana ho, nama nama kakangyo, ana machiuni na kilia, ana mat ho nama zano day na kilia, don na tit mani. Chotni dia min kuit nana ho shetsa na si ho ndua na ats ana dini duwin mi. Oni kyal wets ats ana dini chotni skuna dini. Nso zano at the kwin ya that's in the nana hinda na makish wahum. Hos kundi he mi nda tsundi cho he nso he undi tsian lu na ma tui shwa nan an lua na ho na kolue na kin hun chu na yan hun we lua shata na hi skundi ni de kia ku shapo na hu na mande shata na de cho na ma ki shwa nga yun shapo nso kwa ya tsia na kyo shapo wa nan de nda ha ho ni cho nde shapo na skundi he Ho ningan hu cho he di cho na matsa ninti na na matsa chako chako cho chui cho da hun don na tindi he do na na ko ti he na tsuki cho ana miu ba tsuki cho na makishi wa hun nzua na na ya nzua do miu chi na ko tsun ino creencia mai na nyu na ki nun chu na ya hun gue do na an an na ko le yu ni ho creencia mai de ni na na ya na sho he Na chakwe kule yu, asha chui na chonde ma ni na ho matiyo mande wacho la na si. Asha chui na ni na chona na makbui miyo tziki mande ma wala na si. De la ha, nangwe na kule yu ya. Ho, una de na na ya na tibio, chakwe nuwa, shwa. Tewe daya na creencia ma insu ya, ka na lik maya ha, den daya, shoni, nangwe noa. Generación do generación.
1: Nato Nyonda.
0: Litoya creencia na nange hua matsinaya na michinan ko nunchu naya nungwe do na teninitsu tsitsun i historia mi costumbre do creencia que aluayo na conteyo ha mangyo canal web deya son in costumbre mi do creencia nan hunchu hungwe